328. Ipia mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusombushi ubukala mbanga nshi. Biale ni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusombushi kabili netaba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililua no kutebelelua kumalwele elo kabili ubusombushi ukala mbanga nshi chila mwaka. Biale ni ZMS 451. Iyo ea lumbuka. Kabidi ea ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila infula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni biale ni ZMS 721. Iyo ea pangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabili nobukumo. Imbuto ea pangilwa ilobali ya Muzambia. Imbuto ea pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandaleleni wa agro dealer umatuka kunchende kontumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fakushivila pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pale Musange. Kuma nambala ayali ni ayam 0965-95-8815. Nangula 0977-272748. Good seed, pure seed, Zamseed, Zamseed, imbuto isuma.